wande wuoro pati mono ni lobo me japa dola kucha jap dusha me te wunu radio wero wuoro ni gera petwere ka yini ti lobo gi kucha ete wunu wero wuoro ni yini ni anga tete ni meno aginti ye chigikere mono lobo me Kenya mono ginti Uganda kana bordering Kenya ati rati wedi enu ye botu ngatalongu ni akoth akoth muna kote ni borwa gine gigikere TH akoth dan featuring Annington wedi nye tiyo woni poka neno nga maloi ayu mo kwenu rupenu nga tuwal yin wote YouTube ito downloading a team yoy bini radio patch FM kare tenu nga teli beru japadola wini radio in wano winyu lebu kumachilu unai winyu mewa what a team

ne meye ye chao kere gonye re yura papa agamera be be dope endo la bu yeso peso mana chang joy second na no ha no ha ken e mat bete mi maro mane mata mo jaru ko metit pe lwa kunu ba tiu kere nadi o ko ni jo pole ta yi ku gocha joga papa kai ti kere ke ko wenya papa ta ti ko ni iku ri ti mara jo ko ni to ko ti alor kom chori manu goba manu bu wenya cha tan tuapo amore ko jende beru wenya wenya ji

kelji spirua boro ame komedi bi eguru boro unjo ame wol keda meje chuno ana bi weyu koru non bete ni mara kokor tetugu e tetugu wede kokor tan kanse achuka ya tutum fere e kato ka busta me kokor e te nungu yo bete chwai ki me tutum jam atira na apa tutum bete ni mara be jwa ya lira dokolo amola taru yam kere kano kene ni be boma me apa e te wona ha kokor te ke karu gombole tap nungu chwa ti ji tu chem ka kanu te ka ke tere e nungu ni kai wotum bete ni mara ni ti wo wate keru ba wonji me kwe duchi wek don kwachu aite wota me yikere me gamu chao kere gonyere boto ba ko kome be bet ka ni gogo ke de yela papa moja tira bo bete ni mara me wo lega lega mo ba te chen me yini neno tinge je pol go chimina ma nota bira bi chel not bira nota chel abora bo ngana yo kape nota bira bo ngana wen chel abi te chel bira bo ngana bi chel nyo bota tu jiri Mr. Job Peter ina ma nota bira bo not chel deka boro abisha bira bira o muri ya pati jo bira me ta pocket twin sisters be duole duole do kama pocket twin sisters a meti yo chegar kitu chemi ya giki lamo e wata ditu pimer kare leli ya mila so otin monar yo kitu nyime kanu apoku nyuti jo yo loy ni be tu e duwa nu ko karanye apu yo por ni ko jo no wilo yende kulu konka rona win master kere wore melo de do ko me yo yo ti yende wile kuna bo roma kere metrizin do nyagi oten do ranga kere jere e tende ko kudi duje yel korni kere duru saipa dure sele metin rocket kere wore melo apoke charo kore yagi dike 7 ba joka luneten dike 31 kore sam flower kere kore lungi puri de chako nena loye wal chucho ajo bu ma ko jelo ko yori yo no puri nyane kuna papa ta giri nyanya green pepper kere kore lunga tete no medaru ke jone charna pa de laiza kuna papa amante pa ru ke pu o ya u jange be wel kore kere kun kore papa du chete ye ko ke min se sa ta ba wore kun te ya go ga lur je mu ku kere pu dir di chupa go ga no be nge te ko go chi ya ko ke min se sa se na ma nota bira bor chel nota bu ma na bor bor

bir meta pokki twin sisters be dole dole do xama pokki twin sisters am ti yo jager ci tu ci mi ya gukki lam e wata di tu pe be kere lelu ya mila so o tin monar yo ti tu ni be kanu a pokku ni ti jo yo lo ni be tu be do ay moko karange a pu yo por ni ko cho no wilo yende ko lu konka rona win master kere wore merlo de do ko me yo yo ti yende wile kuna bo roma kere metrizi do nyagi o ten do ranga kere jere e ten de ko kudi du ce yel ko ni kere duru sai pa dure se le metin rocket kere wore merlo a pokku jaru ko yagi di ke pipo 7 ba joka lu ne den di ke de 31 for example wa kere kere lu ni puri de ta ko ne lo yi wa chu chu a jo bu ma ko jelo ko yori no puri nyanya ko na papa ta giri nyanya green pepper kere kore lu ngate ti no medar ke jone jaru na pa de laiza ko na papa amante pa ko ku o ya wa jange be wel ko kere kun ko na papa du ta ti ya ko ki min se sa ta ba duere kun ti ya go ga lur je mu du kere ku wa dir di chu pa go ga no be nge ta ko go ji ya ko ke twin sisters na ma nota bira bora chel nota bu ma na bor bora bora bora ñu nota bira bora jël bira bikel bikel non nota bu ngén ko Joshua ñu nota bira bikel rek nota bu ngén bor bor bor bor yo wëru jëm ya pok twin sisters wa ngi wanu jël jala bi jala bi ma la gëw ri kéra rek kéra ko top Opiche bicho me PAG USA pasure ti kubere kete la mechu full PAG comprehensive o yo lega dit me

0: services. Okay, kere gari kwa ne dushu, kere gari John, city bike, smart bike, kameti kere dia boro, kere gara mon, inyo ladies bike, kere kom gari kwa ne dushu, wale dian kere nyon kwa ne dushu, kuhu, kal, le, wire law, pop gari, tino kere jine dushu, pira gari kwa ne dushu dusha, wanga nyanjolo, batida, super glue, wheel gara mota, kere ena tota, dushu ya honu, naya, momchi ena tino kere ena don, dushu tye, mwala me wango gari kere chiten kwa ne dushu.
1: Hey, yoka we,
0: eh?
1: Silbe, Pasco Spears and Services, and Eiko, angre uko, noti yo cheke le kacha, ulano kote rumba apache, chibu chankai toki yo cheke le, kaka duha me deno anchazo.
0: Wewe yo tadao parte kasta, uveri keti nama chime magi, nota bira bora reo, yera biro, yera mwen, yera pumwen, yera boro ya dek, unyo nota bira bira boro, bisha bisha bish, bisha ala dek, afumwen. Silbe, yinde yivinu kwa meko anyo wako.
2: Bulu, dana di, tije gamente, dula pejeri kum gamente, keringato long mea pai, lao kere tumba lo melo Uganda. Ingeuri ke lo dira nyen, da ho kwa lwa hikin pacho, danya yo kere menu muti kere gumba bapa atwe bulu kere mon, guloro tiyo luoni nurin. Manda dan Uganda Resilience Innovation Network, guri meri tiya pai kan, bulu tiyo kere jo mekin pacho, jang gamente, NGOs, kere jo papa, iponyo lwa ke lako gina jo tawa tawa te dako gina koma meke lo dao lewo. Nibe iponyo lwa ke yekina chalo, bulu yen puwe jo e titi nyo ya mono, deiro tek, ke donga roma jomba pura, idi ñenu ko ñene ñal beur ju amé romu ci mu wigi ken gi kër ñu ngu laña néna du li timé poñu jokkul néni boy té mu li ci magi té cho ya cho kër mel ko ko pa ci té cho cho mu rin ko néna di ra ñem pe lu ak metu mal mel bu Uganda amani ku wé du men rin kër rédi ya pa fama mo ñu gëw ke lu internet ti men no ne fo fina pa pa di ya pa kan mo ci ci du li na di ter ti wër gawa ma pa gëre me wa taw se ngëtë di ya pa fama no té ngëjë du tuté kwa hu rin go chimbo dana meti ngechi tiji nyoyi computer Daniel Ruai inama nota bila bongo ana chel abuche la bongo ana dek abuche abuche la boro

0: So, in summary, wohere urukenwa kenwa, uteti yubiachara, kanda wanuti uberie, level wa wanuti ye, kari chato rech, baju ati wa rechu tuwa wakacha, recha dia hati kunu, amoru udang dushuba, puo ume tute, juu ati anyono gali mogo amepukutu chunga chunga, anda koni yesu kipaho, yen choke na do nyoye, koni gin mone na do ati yubiachara. Adang tewo peti pasi yonge chende tewo gweo gire widako no koma tek. Ayen te ngwase kote wikyo tiru na yor. Yinde neno kita yini guwako kere. Lai na tituori na manota deka bo ngwena riyo bora ngwen nota bora ngwena ngwen. Nyo nota riyo no nota bo ngwen not achiela chen nota bero. Kai wacha ngomatiga ngkenyo. Ticha to kabe. Ticha tabiri nyanya. Abiri nyanya memon ka chamo miyo yigi beda ngisha ngisha niene. Nyotola. Nyuaboga. Jogo kere tome. Itire itu teme me yudaho ni sapa. Wanyo pe. Hello? Gami ba kwa iduwa kwa radio pen. Kailo hi radio hivi yamo. Duogon radio ni pain mewe hite winyera be pien peiti kopkeda keken luaka pol mutia winyi amida dangamo tam iborika nunu chao kene gino rana kobo aweho kanurudong inramo berikare memed yini ye anakuwa ime kubunika ego yichim bedabor kere radio chao tiyo neho wigi ba chao neho wigi. Hello.
1: Hello.
0: Awinyi ba man nga?
1: Hello.
0: Awinyi ba man nga ni?
1: Ba yidi lo ke Christopher ke do ma gulu.
0: Eh yo, po go yi ma gulu kan.
1: Ko nyame ponyu ko rumon du ju mahdu be yo rabere yor yo tor.
0: Kar gi ne wi gi da po mi ruinyo.
1: Ba do en da ke ara lo ke man ri ke ker ga ma ponyu no gi a ta yere.
0: Anda ko bi gi yo.
1: Tu gor wa wan to da nga man no. Dalam nyer nyor ping ke jalli monti.
0: Aha.
1: Ame ka jo nor king ke da hada te nyor ping tu ngi jora te nyor tu ngi. E ka to kel jamini o re bukar kel te ti ka to bi ti to mi pa ju da.
0: Pa ju te wora wora ma sha ma sha.
1: Ba ne na lo ke ara be da ge re te ge do ipu.
0: Ehe.
1: Don da do ki ti no te na ne ti na ti e di yi pu ko re di nyo pu lo ko me di ti le ngori na wori nyor ping me jo wa do ko ni ka no la ye.
0: Ka kare ba.
1: Ukita me jom yer bekere no.
0: Apoye matek ba?
1: Ara poye dan.
0: Ba anda mi guma gulu.
1: Meda meda.
0: Eyo ara.
1: Aiyo.
0: Neno mo? Masha kuni ene bere gedu. Dahu don wori poro. Ay rao chene mori kiende kumani ay puru ki poro cha doge cha utum ni pe. Ni kore gam tuta pare nung kore moro rakang wen jo wot konyi kere. Karaman niyo ngatro nyuaro turi. Huh? Ko me atema no dong to gikite te winya winya itu ngajirane endo choke ne we ko tin me pacho wida ai te winya jodo ko wida ho no do ena do titu ngalono en da ho no me titu ngapita no eno jo nyengi pita te makesha kai wor kunu kai no do en ko me pe manu da dong pe bal do me pe nyu ginuru nyoko bu ginuru. Ha le da hono la tunga pita ola pita mate ha wi pita do ti oboro ti te bange na ko bi ni da no mu wi da na do ngi te ra ke te ba wo ke shame on you bo wi te ni turu da per yen me a chama per yen me bau a me ora mo dang lwer jang to te ru ke de jalo ko me makara do ngi te ko ni miru do ngi bani ko off. Taking farming as a business. Da beda me witi, te gwenyu wi, te beda pura riek. Ame ngeo ngoye ti eti yo. Have your business plan. We kuni, te dang beda yot. Kere kopa besho ni, angira pa mirene a beda oli a teha teha. Ah, tamani a chwala mon me mar. Botore dushu

0: man nga temi to giri wele yot ngiru lo kwa meri te tiji jiri man kakari ni pe wele la la radwe antima dila kanu chata yeta wa duch bedi wele nyo wata pe
1: obari moro lo nge chementi lai mayon bars binding wire expanded metal wire mesh all section DPC mewa peyat mong kondichi ochumari go

0: Apoya tetral apoya win radio ticket Dr. Christopher Rech amendon ti live wi yamukan Dr. Ojole tetral yotieno meni na tini wi yam me pier bongwen wi yo tonera bongwen radio patch fama Lira City tiningo
1: Lira tigi repeti rach
0: Okay apoya apoya bino dang doc mello kide joni yotieno meni na tin wek do woro ka tira doctor
1: ala poye matake wakoda muta ko jwa meke winyo radio du chani
0: a poye total
1: topic watino bedo kobe kom yolach yolach bedo tuwa chela me wan tunu kes mera bino bono apol matake inuoni lacho uche gero ko nyo lache bina goro goro haika maoda bino kerigina lori UTI UTI polo no infection ti you like so marobe ro ma gina ti common no mi atani ni ba kel topi go tin ko do nyam do
0: okay you know the name doctor
1: now you like and pa mar lok wala UTI chaani pen UTI da mi na mi programme be danga pat amire lo he gina cholo ken you like tin ni eka gina cholo yo la hebel gina meti common twal borakan polo wa war manu ne kom jame mo ha gilo te wotu bere ma mala malo mo ki pira bichel pira bi pira bichel abi pira bi ngi kanu onu ko de kes lo poli kom twal eka ji o kere na gira to bere jo ayo mo ki pira yo pira de ko ngogri eto mo anu kere lo pa pari kire mo ki lo pa patu dan Jo ameti moki pira bichel we wona ni mo mar ngi kom go beru gina waloni BPH nyoni gina me don yi dogo pa hala te chulu yula yoko e ka jo atino wanga polo beru ngi gina waloni yu resor structure beru gina me ngon yu la nyu boro beru yete chiang teri dako so manu mar ngi yakina jo atino moki pira yo wiye pira dey pira ngwen kanu so mana beru gina pira tek amal lu nga rachiro lo duj pon la ji amerika de pahme yo laj ma wo no ko ngira be ka wori da hata eto jo kere ti ame ka wor no ko nyame wa ko ni sitem pro liene eno doktu beri chelo ku no kere pe hama ni la hala hadong boko biru oke to pira ko dom so opira to your light opira no put pobera agiki me pe honi donga ma ni ni to hako beri chelo kano opira de beri kano da hodwara yo ma wod beri dwara bi chelo ma ko alwara beri dwara bi chelo tien nurun tien mo ni pira de ron me ku na me ko toti mo ginor kana ye to borwa kale montana be wana to konyi jo amerika ri ke pe hono so kaji ni wa opira beri yo light tikar light na chel kono ke lo bali ya lura ni gina wande ko ni tikere kirini damage no la lura tero balla ko ala te ber gina racha me da to ne ko dana e lo kene to ke la pe ha yi wa ira pala ke ko komi o pe la ke lo bal ti ye ti jo pala pa to ti mara me nu pe ba gwen ko po ko ro fomi yi pa la ku nu gina wa loni bladder stone e ka infection no beruti ye te ko piro beri ko me la ha la infection beri yu pohola ay kata mi yu pohola ci beda me torrem sha ko le ci tor beda me no beru duru duru no beru tutut dang wo ci beda ngwe so er infection ka ta hayo pohola kera to ngwa ya ngalura te bala ngalura ko so ko le jabe ne kata ti mere ko wana ko bani pohola me wor ko da hatal ana moro mi ko me kwanyo ke te hono ko e ko mi meme yi ne yi da ba akwo ne ta mede wata nyim so sara
0: a wi doctor
1: a mi le ko be o ngi o gari gi na me kero gi no pa hala ci chula ne ne
0: a pot po wora nyim we ko kwan kwa na me chat wil e ka o to dogo chen mede kere ka kan na yini gi hiano do
1: a yela pe
0: a po ye tek
2: a o te der wada kadi bede tu nyu pe ngata ngew yot ko men wena lo a to fi diagnostic and medical service a me yam yiri ngew ni a pat medical imaging cha uyaw ko nyingo timitu medu konyo miru mime bede duonka kare manda hata ala keburu tuo ame yenyu kumi ye na hanyang tuo metie yelu ngatu laro dakatala jwane tie dakatala don metie ngechi tuo yore yore luongi ni specialist utie dakatala mengeo ka yotkomo tinu keken uluoni pediatrics kere dakatala pi jwamo tegu luongi ni geriatrics achu tuwa titinu bala saza loti matoka UTI uteji malaria gicha munu mwa konyme lagoru nywa latie kere pima me laboratory inge dwere nonok anungu kome scan x-ray kere kome lak alwa liru cho konyo jwamo chan medi gudu kere kanywa la mon meda pima titinu ni duchia timere kunu achu man pi duwa kofojbo lwa uke lugina mulu ni health check package amu pimu jami duchi komia ite chula dunu chene pi jwami tu nyomere tie gino luoni marital package amu pimu jami ducha baru nyom ite chulu gino lano nok nuwa tope diagnostic and medical service biashara sel kai yae run about ma pachi doka yulen peko igake chintu chemu pimere ye wan ite ngweche no nok behete gaho kwe chintu chem kumadu igake chintu cheme giki chan uri tine no gidoke chintu chama maru alama blue meda katal tiye tingecha tutku weriket gina manota bira bora ngwen aboru nota biro adeka chela biro unyo nota bira bong wena dek abichela chela bong wen adeka bichela ngwen pere ken winyu kopi boto diro me yot kom ame jaye dakatal le ching chabe duch chako chawa rye nuchu naka chawa dek mo utieno iredia pach famaka
3: ule bos kole ule matora menguta chabe tokar ni vale
4: akabanga drink
3: ule matopelare akabanga met mi uchim wow dog dano adung bayra lo mumba bosko
4: koba
3: kelu gufu me chupu chike bible dungi yore
4: gupa ngo kardog yinla
3: ule ino koba pedo kibu dog dana did pero ni ani ale
5: omat chak tau kere namu ka kere akabanga drink amobiru mat mekuy uyehu kere rono man president allow we jemi ducha meri gupu Bore chai dan kanu hotegwela na nachi morda ye kanu no mateka tam mita du pelare gini widano te chuelo hotam du chukane pekelo angova miter kere jingo marme yoti 100% wele reyo dan tika chiling tutumye chela ken wili kagalu wanyo du hamorgi kena me chokedi go chimpi nge chukene na manota bira bishela ngwen aryo nora chel achela chela ngwen akabanga drink the power of plant
2: Ule joka, awo macha oro dakani wo wila gali. Wilo gali mwara teko balo wiyo.
6: Penyo wili Silbe Bascon Spare and Services.
2: Niro.
6: Kwa mamaro bere manu. Pieni Silbe Bascon Spare and Services. Utikiri gali kwane dushu. Ikiri gali john. City bike. Spot bike. Kameti ikiri kia boro. Ikiri gala mon. Yo ladies bike. Ikiri kwam gali kwane dushu. Wairi dian kiri nyonj kome dushu. Puhu. Tol. Le. Wire lock. Pop gali. Utikino kiri chine dushu. Pira gali kwane dusha dusha. Panga nyanjolo abatida super glue. Will gala me otaho kere enna pe otaho duju yomu nungu kunaya Omchi enna tino kere enna don duju tie Mwala me wango gali kere chiten kwenye duju
2: Hey, joka we
6: Eh?
2: Silbe Basco Spares and Services and Eiko buri Angeo kom, nauti yo chegeri kacha Irano bata duong maapaj, chiru chamkai doke yo chegeri Karuka duoha me deno ansazo
6: Well, wa yot da doha paro pi custom Uberi ketgi inama chime magi Nota bira bora rio, bira biro Bira ngwen wia bong wen, bira boro wia dek Unyo nota bira bira boro, bisha bisha bich Bisha ala dek, abong wen Silbe, yindo yibinu kwa mekwanywa.
0: Apo idogo cheni kwena mechatu wile un radio, we homede karashel kire doktor mentiwi ya mokan. Doktor Joli ba chen kan.
1: Apo ya tole sara.
0: Apo ya tek.
1: Kwa mede kwenye utu uda nye kubiko mwa amaro kwenye pehome yu la chichule. Achele yobu gili waluri prostate gland. Deng, kwa deng, enti chuli di yu la chukote mi yu la chbeda mingo. Pera ubinu kina minu binkere. Malo wo ko bani polo wo gyo mu ki jaru no piya bi sel wara nyin yi to no ko de pa kal kiti ala cases mer wan tu nga pol da guma ber to ko ni ja pol ye e ka mario o bir walu ne stoke la wo da ko ne stoke no wo wo be yo la ch ena wo no ni to ro be ko ko bi inu tu manon woni o teju gi ni ne o nyu wa chere I malo nyo wiyor nye rwahe wiyak. Aka ya acha rwahe pe ngino te goyo te yakine wimi. Ti gine maun wane yu refra. Ti kumi tere kena meka gino goye tap enge chuko. Ti kete wano kundo. Mwena wangapola mkia okele timre accident. Teki jino accident na marta jya okele tiyame nyo pelvic fracture nyo ni chugo me pire kora tor. Ame chugo me pire kora tor. E po inu ni ene paha yola jani ugini chao yu yogo yole chuko. Take a look at the Pahamako Bali. So, Monobolo, Jeremario, my deck. Taking a one woman stone, stone, carcony stone, Chalcomic Wang, and one day on it. At a man over the stone, a menu, he heard you come, he couldn't know. mau tore hei enga lure malo kucha alo woki da rewu ti amako kiringo karu karu mara me beri remo te gi kare ti remo no no peti ame ti balanced ena walu ni calcium chao kare por ko rela hada hogi no ni stone nyone kirini stone mau tore mukti do nyipi na hayo pa hola ti do chwa hagi no pa hola ti chigu yo pa hola chako ma wala tore ti bi ji tore la ji tore ko lo chira to yi ka bayar ya ngalura amela no ki karu karu cha pomo haye ere cha no tuni yo pohola chi kagi no ti ame nyo tore me yo en karu karu mo porro ko yo pohola chi dan tore ke lu gina wori brother stone gina mara ke li ya ber infection ko ko be ka yiri ber ke yuro ta ki infection nyo ni UTIP kare la chi cha ko re gi infection ni yo karu karu cha ma har ko yo pohola ku cha kado ma har ko jiri po ni ni dogo pohola chi do kunu ri cha lo ko pir no gina cha le go gwen ti chu ko ye te ga ngola chi do nyu ko ho so mo la ti mere po la jo ta ko bi gi ni ni wal chek gi lo kun wal na no ga pol e ka na ke re ti jo ke na mo mi ara pe ha me da lo bu yo la chi a che la bu no na ta ko be do ko ko bi buara buara maro beri ye dogo pohola chi no no gina waloni posterior urethral valves gidni kayim cha mi la la to mi ro bina ba dan ko le wa war ma no komiti na ma no cha ke ko mi wala ta para ko mi cha bira chella to ta ko bu ko ni atina na ha wala nyu ala pe dun la ket ya ba e po no ka ko tin ka nyu ka la ti ko ko ka do ko nyu pe ka mu lo pe ngi ru ka ka jiro to lo ngala pe ngi mo no po hala cha me ngo to cho ho o cho hala cha me la pe te do nyu ha This is no Montana Bay. One man around the car, I did a bitch of a number of treating. Take it a more treating, can get a thing with you now. Pom, you yak again, but Monty kid a more tricky one on the one I challenge you, a young one on your treating. Tell me, yak again, you take a chow up in pair with you. I can. You look and I look your upper head over for her like a bedroom. Cook could be cancer. Can you make cancer my prostate? Apart ke gi no wa ruglo ngi BPH ni BPH to be cancer to cancer ko kuma to be prostate ni en gi na me ri ya me be da ko hala je da ko hala je cha ko en to cha ko don re la ha da ko cancer ko mo lang chi ni yo pa hala je en lo ke to ya ko ko bi cancer mo ya ko mon me ma ho e wore o nyu ma ho da ge wore mo la to chi e he ko mo ko na he da ko hala je ri chi go pa hala je ñu doon nga ka doxa di tori do pahala kari do kay tab dago pahala jo ko di laaj bi mu neto nga pahay ko mon e ka mo gran tor be ko ko bi ene do ko go kansa e to mo ni ene ko ko bi wore gi ni ne tuero do mu mo ko do ni ko ha kes no na pol ma la men mo ni wore o mu do ni ko ha ti be no ko ko mo ni do ni ko ha don ci a ci tela bi no xani en tela fa hala ci do ñu ko wax daan mago so it the process may be mu ki to e problem woni la ca bi no ko mu ka re ka to pe no gi o tela ko du ko ka ko wax ti gi no ka re fa hala ci ko la to ya to ko fa hala ca na me bel beri ye ci ti ta fu lo bu yu ko me mo ni ne gi wa lo ni si sta sil ka te re ki to e problem woni la ci ko en do pe mer pe do ko fa hala ci la ci ko do ñu ko ti be do ko iko me ko me mo ni ne so e ko di gindan gion la ci ngon gion la dang bi no tinu ji ni mu ka xam la ci mu la ci tia bi no e lo ke hello hello sir
0: doctor initi wi am meda nyim
1: e am meda ne mi mi ko ni gino me ne
0: ah pe
1: fe pe ni so ti ji o ke ti ya me kado ti hola do kakano ti ni jo ke ti mo ti ke no wala me nuko me cho ni polo man ati me ko ti na cho ino bi ko me cho le ti me pe ya bere ti me nu o ri do ko me kala na cha bi ni ku je cha da ni wi ko me cho me cho ni la chi do ha da la hi po hola ku je ni la jo pe ti bi ri je che je mo ko yo ko hola ji ile be da ha ta lo ni fi moses kire mo ngara ti jo kene tere wi kom gi me chani no ti na ti no ti ko ngute tu kere kom gi me chani ti ke mo gi me walu ni para fi no se gi no pati me re dan chao kere chego yu rajo ka chego ko ka da ta poti gi ni yu te ko ni po ni la cha ko po ni gi lati bedo nga late lajo do petro bino so man bedo ko jabe to gen lati bino ko so money we jabe kelo ko be ko pe hama yo la hinna eka no mi don len kind of doubt ke pe hama la no ari len ko machel kali yo lati petio kali na jo chula ko machel tiene karo ke na la kwero bino ko so jiro ni lajo pitira bino do la hikwaro bino ko atin ti chako ko pinye yo dala di chako ko pinye ya lajo ko bino pinye do le halira yo ke ka gumi be do la chako la hira ka bino bino ti ti di bibi chiri chiri so yi ni di kiri gine wanani poa urinary stream no la pitira bino ti ya ke ke ke ni la lajo bino me pelo ko ma ti ya ira pelo bino di ekara like to water board ke ko bila giko me pin kini ka yere da to la ke pa hi ko mi lo mi da hi tun mi ri la ko ba ka be ti o to yo la do ke gi ko ni lo mi ekara di o ke ne ti yo me i winyu bora la jo ni bora ve ka yi ko i ja ha re mi ki ti mi bora la i ti yo la he ka ra ko re pe tu ma
0: a pot pe tu ni ka la
1: i cha ga ka
0: na mi ri wore la ye ko kome
1: eh no kali la ye go te yo yo le jine ka lu la jo anjo ni ko ya da tu ma to no gi wa lu agency e po no la jo ti ya ho yi don ge o ni po ra kom don e ka gi no ka e ti ni ka gu ba la jo mo ra to be la chi ke ni yo gi ya da ho ha la po ha la ti do ba gi ba me lo lo ti ya cha ko ya cha ko lo ra ga me lo ti ya po ha la chi so ji ni po no la ti ye la yo re mo ti ye so mano be gi no war be no la pola pola kire cha ke yiri mi ne iti ho la wore la da ti ho la hepo do he mi re he do he do ho ko e chel gari yo mano be gi be ti common I po no ni I po la ki da mi da ho ko yo la ki ni da ki ha ma la la ku da ra ta la ho mi ko no be du kon ka la ma ho so ko gi ne te wer e ka I wor jin pe bur na he di ko me bur be it won't like you and why not bishop bishop more right to the bar it work them kundana me come your pera me la tia de toilet we don't like chel cha ba da ga buru ale chi we wor cha ma me to pia bi ru do ha me to ka de me de ma ra bur kum dan ri o ken nuran la ti bin ti ru ko nu la ri o ken nam ere ji na ta ko le I po do ni ji la more than 5 times so mano beru gino wala beru nay no ene ame ti mere ka ngata ti kire pe hame yo laj jo kere pro laj ame do laj do en ni tu mo ko ni ado do ti ngoti ado laj ti chakra ke ti leb da hata wala ni post void dribbling you point no laj do cha halo bindo ki chen da kuru gire ti hola ya ko do mi ni ngi dabru ngi da ha do ki ti re no laj do cha ka ti so sara
0: a win doctor
1: kon ko yo light deep para on lokku duya te ko duuj hada ken pe hat ye te ni jawaay li pass ko no gin gin no tikiri kiri pe hanay mo wala no te kay na kanya hada ko gi re danya me re ni kay ni tikiri pe hanay ko hayo laaj aji pe tuu da hata ba inu mu damme ji yanga dura hada hinu mu damme ji yo pa halaaj damme ji yanga dura ne hada na ko ba mo ko mi ko kana lae te da mi da biri luor me ko do kera la lura ko pala ko jini po no ni kita me bo ko no mi roki kera en ro mo ni te mi la do nyo ho ale mo to ka chil chalu ar we ni ko ko mi chako pong wa ya pong ti na pong ji da do to dai ku no ya ko gina gor mi kar ka ni do to yi ko chon e be pere ji mi ro kanyo a ko ji mi ti na ko mi e ka I bo ro yi la ka jo wa mo ti me jo ta ke gi o pia eno ka kero pio de bero kero pio gida tu gido ngedo ndo tio ka hamera
0: a chono miro do heda hatal
1: e do ko yu yo pio pio no pio de bet kano pi do ra pole ko mi pio o pio cha ho nyalo kudi jini ri le cha la hada ha tuti po be ni kita me la hela ha kene ken ba mo kudi no te nyalo
0: actually pola joame o kwanyo pira ne kom gi duongi mar bedo kere urinary tract infections
1: ele no kom la no ni no wala lui ka feta su shete ni infection el gino ku fiale cha lui ni ka feta soyen kafet hani yin en obere foran bori kom dana pe yin yin obere kome kuname po bero komi soyen kafet hani yin obere foran bori kuli dokan wakan enti ye chaka nyole ye temi yin loko giga joko bero tutu nyo mwe ilache bera vay ere ka jile tulo kwe da hata kana mora wa jiko yinloche bera ye kuyye huko rigindo kwa nyoko ajile chako bera bera.
0: Okay, Doctor.
1: Sure, I am not one. I'm not going to talk so.
7: Kane no ngato kere kere puny kwanya pa kane ami ye woro
8: kame wel jami gedo kode linkeri yiba me get one gweno gedo pe yon
7: endo pode kopo yini tio goro odi chaningo anen odu chile menya menya
8: samaritan adwe adu kwanya awuru kununi awu wilo semen adenu wel jami gi pinya kurikobi atedo bere wele kunu keke na gatiro gedo mena e wilu kweta
7: ateni
8: yes jami challenge menti u barya yon bus tira the expanded mesh welded mesh dpc chumalinchi long mego you will bark it about jammy kubu p do chalo pipe sizes a papa sanitary wear chalo sink jokon wasan basin sitting kid squatting pants bed toilet sato toilet gina dang loa loa chato plascon paint ya pacha lor basco seweko neptune kid sadu lini kala sa papa
7: anyang you wing smart come on no order na ho guiri yosha don atum
8: abe mechen kai gedumum kari make contract will like kai samaritan at wear meti plot kiri yo wabiro market street upimele taxi park a bite down go chimgi nora dega bongwela ryo not a bitch and when a bitch nyo nora bira bira ngwen a chela ngwen a bongwen a biru nora bitch
2: what you be echar merre guniru kere jwa ti friji ya pach kere kano long winyu kopa ni diru jamba winiti ukere no mira guwa kachuj kaba leka ni derie ma ye hamira yera amaru win kane guwa kuchuyo ye apes electrical oyabu tijmeyi kumwata mekiri rega puwe tu ubu pinkle doi lekiri barra chapi umalowe apes electrical oyabu workshop a laj amecho ho jami ni duchu teye kichuich di market street upimere kere gate taxi park you are going to take a niche down church you are the team water rewinding uta you buju school a bear we have a greyiko fridge dira yoyi machine te duo kwa yam wadwa bebe kanya kemi boto buping chakera man wadai do hagi ameti ye building achoke upi jime wai wai te wili jome mema kwenye duchu wire conduit pipe socket solar panel system meru duchu ucharo na ute installing CCTV camera wila yot kiri uticha konge meto dacho go chimi apex electric call nama nota bira bira bichel bora big note adeka riwa dek nyo nota bira bong not bong wena bora bong wen not a riwa dek kape not a bira bira bi riwa riwa chel a bora wena wen
9: joma apache kabere chigi ketu mahi wata kadi suwala nywe lengkwi cha mitu riehu romo riehu ni ubiru tikiri apex electrical ameti yu chekere kai ya erano bauti jitu chim choki upi jime wai wai ginti yu otu chua don EAA building manu diri chatu jomi maj wires globe mk boxes conduit pipes kere enu chele charnang sola cheji long wires medu kiri batwis ki wele yot utina hai CCTV kamera kiri nyunj kome long utie uwe kumki mit ba waka bi kubu suwala lengkwi CCTV kamera roma malo abera lo kamwata nyuba lo ko mekiri la rebo gime yo pien ngeche ri yo kiri installing tikai wigina kene ya pachka penyo tamtie menoni wikisha wa welwa yota pepori kanori ya pacha loro kuberike gina manota bira bira bichel bora big not deka riwa dek nyo nota bira bira bich riwa riwa chel bora ngwena ngwen kape nota bira bicha bongwen bira bongwena chel deka bora boro apex electrical utiho kope chatu jami machi kumi ruama mali ya pacha loro
10: otuwa awini rangyo ka united unijua pola manto tuwa ntuo
11: karamandu tuwa ngani
10: tuweko mapola pola ya tadama kwa changu yon kape unge ya gini daktala miru uri ye kada tin ngo pila duani yang
11: iura ura
10: otuwa mwe
11: awini ba
10: daktala bera man meujen la eto yeke yore me mono mona manmo obedoka modern abo isoy clinic adano tuwero bera gama jwa tuwo tuwe moga da yinina tuwero changba loti asma tuwo kwekweng matoka tuwo chogo pressure tuwo chokal tuwa tala ngut medena kana wa dog joke de dog chun jonatina ke yene to riu yen pierre me wang nyor prostate enlargement to benyo to candida utejo yeno canada baluyo nyal krenyu to tuo jonyo kare ti tuo yo laj magu dujgenu ti ko yem modern aborisai clinic aye bebe chocho ko tuo moge to loko doko meredo ka penyi ko be bar wicha rama ye cha kane alsazani o kelna ha machine na dipi ko per wey to mi ko be do gony ko nyo jo ati tuo chokal kare tuo pressure machine karna ha rem kare ko pe to tora ko bruj mede jo ati reme wan chogo kare modako jonatina ke machine nga riaw lere wan to mi yinena chil happy jo duchati district me dogole kanno kenan parpi yorukom gem modern harbor recycling amando tip pacho dogolo kanwem tokay wor yete yo ayay dogolo woru liram gupi mel rap kede dogolo hoin happy lira city nuwe kampala road tokay karo sign poster del primary nenge ko etu chem dogno pimere lestina ya pachi nuwe biachara street dogo pimere kede centenary bank go chimi yepi ngecho kanem ikubre nora bira bora chel langwana bichela bi cha bichela bero note unywe nora bira bicha bero madaka bongwe note nota ngwe note
0: Daki hapira deka beach yunge chawa ria win radio. Poro tikere Dr. Christopher Orech ame enti wiyamukan. Wehendong doloko gina me enti ya mitokobo pi chawane. Eka otu ya bolai nechim bedodong tuolo pi yina me enti win radio. Ipashu kaneno mechwa la penyi ya kwa here kide koporo kena me kwa here kide yota komi. Pei penyo kaena nueno puonyo tin enti romo penyo ginoro kekena do kwa here kide yot kom. Dr. Joli Cheni wiyamu.
1: Yeah, point to a star. I'm not
0: going
1: to be able to copy it. I don't know.
0: Okay.
1: Well, you have to come down with your mother and borrow a pile and a parage.
0: Okay. Apoye tutuala win radio namba chimu ati nota deha bongwe na rio haboro angwen nota boro pia rangwen wia ngwen nanuwa yu namba chimu ya win radio nota deha bongwe na rio pia rio wia boro nota deha bongwe na rio pia boro wia ngwen nota boro pia rangwen wia ngwen munu namba ame wiyama wa ame wano ti utikede chawa ni ena win radio ini ramo goyo eka ete chwala peny ame wopere karachel kede puonya ame doktor puonyo kan Unyore ankati kere kopu kene me yot kom. Aeka ite penyo kwa yutie no meni latinine. Wehogam chime na machel awin radio. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Where
0: na mali no? Kene. There should be a network problem. Atia neno kan tia watipio ko ata mi peho beru network. Hello. Hello. Hello. Wehogam ngato kene. Hello.
12: Apoya.
0: Apoya tech to twalti lokere nga.
12: Ite lokere boni maga enoti.
0: Boni maga.
12: Yeah.
0: Yes, boni.
12: Apoya to adoro program.
0: Apoya dang when you radio.
12: Ah, akemi to kwenye doctor anyama.
0: Hmm.
12: Ngo akelo res na pingyeji.
0: Hmm.
12: Karachi elkere. Pieri.
0: Rempingyi kere Pierre.
12: Kere mate. Ngo akelo miyo laj wango dano.
0: Ngo akelo miyo laj wango dano.
12: Pieno nero markiye.
0: Hmm.
12: Upijit ko. Na komatinda nutiye.
0: Okay.
12: Yona poe tutuwa.
1: Mohamed di.
0: Tia penye ni ngata lash wao ni Mohamed tia di.
12: Mohamed tia bongwen.
0: Mwaha bongwen.
1: Atin.
0: Ubeda tin doko.
12: Atin.
1: Okay. Ayagam.
0: Wehogam ngata kene. Hello. Hello. Doko yao kaya line. Number wa poti nota deha bongwen na rio. Abora ngwen. Nota boro. Pira ngwen wia ngwen. Hello.
12: Yo.
0: Awinyo ba tia lo kere nga.
12: Mad boni ucheno wenye oja.
0: Boni ucheno wenye oja. Yes, boni.
12: Ate mi rupenye doktor. Ni ngata kome yot nina jemi yon laidi.
0: Ngata kome yot nina jemi yon laidi. Okay. Doktor, iwinye penyo mom?
1: Awinyo.
0: Poye tutal. Poye boni. Poye goye chim. Wahunen ngatu kene ame ti line kan. Hello. Hello.
13: Hello.
0: Apua yo go ichimi ready apache.
13: Iti lo kere Harriet Agoga.
0: Harriet ma Agoga.
13: Anati kere penye about doctor.
0: Yes.
13: Ni anati kere din me muhari yo.
0: Hmm. Hmm.
13: Atin di isi na moro. Kawa yo nye lach. Lach yere moho ko. Kek.
0: Hmm.
13: Mungu moro.
0: Okay, hentia winyo tutuala.
1: Mwono pa winyo ba?
0: Tia kubunia ni tiketa tin me mwahari yo. Eta tini kao ero ni e laj laj moho ko tebedu ko katek. Do enti ope ni monu ngono?
1: Aya.
0: Ok. Wahogam ngatu kene line? Hello? Hello? Hello? Akwa enike go chim, you work straight to the point. Actually, lo hoko pedo hibedu ka line. Hello? Hello? Hello? Network tia yelo joto twal tini ni dohi?
1: Kinpeketa.
0: Hello? Hello?
14: Hello?
0: Atu winyi ba, atu lokele nga?
14: Atu lokele nga tu lweni ogang wanita. Mbile meni saka testi pia.
0: Ogang tikele mwaha Pierre Bichel wedi?
14: Pierre Bichel.
0: Pierre Bichel wia Bichel.
14: Ana bine wore lera wikara on hospital enda agonizi ngare mwa niya tikele. Ate vele pikoste. Atu miya jine temu wanyo.
0: Okay, doctor, Mm-hmm. Auto diagnosing any ticket prostate no TH to me prostate no chahere no TH chahere so auto kete on treatment to me yan ma monya e kada
14: ndo ndo ndo na mando ka chako e situation
1: feta wiba
0: okay ntia kobin wo tia otemo dog obero ba da ko enter mando situation cha da hoduogo don't tell me a team dongo. Okay. Eno winyo kwa mano enbino dohe ye?
1: Ogame.
0: Hello? Hello?
14: Hello?
0: A winyo ba ati lokele nga?
14: Lokele. Ivan, ahu ame teitek.
0: Ivan, teitek. Yes, Ivan.
14: Anki kere penye bo doktor. Anki kere maha para biro.
0: Okay. Apoye doctor tia winyo.
1: Tia winyo manawa.
0: Tia community mo hapara biro. Kai woro me laj, ika laj wero neka me wo laj, ping ye cha hurem. We hogam ngato kene.
1: Aya.
0: Hello?
15: Hello?
0: Tia winyo.
15: Man Doris me buje.
0: Doris me buje. Doris pen doctor.
1: I'm going to go to the doctor.
0: Okay. Dano kene? Hello.
16: Hello.
0: Atia winyo ba?
16: Man winyo na apache.
0: Apoye winyo, apoye goi chim ready apache.
16: Be.
0: Mia penyo.
16: Ati sereti me mwa hari yo.
0: Eta
16: bina yu ala nungi. Nito ayin nungi ting. Manara hoche mwini ngo.
0: Nungo ape?
16: Kome me chyo maya ni vye ni ding. Pe mara yawere. Pe yawere kai jini ni ding.
0: Okay. Ko poro pe doctor winyo ko?
1: Gam kon kamia kada win
0: winni tie ko bo
16: ati kerati ne mo hari abi na nyara tie ne pichane ro timo hari yo eto wi kome me sho meni dia dia atim dongo
0: okay winni mono doctor bino da ye we ho gam dano ken
1: ni ko me sho dia dia
0: hello Vicky bar kworo
17: ati kero tai yo la tega da telephone ho to la la
0: Tika de peho me yo laj. Okay. Iko mo ni bedo nga?
17: Vicky bar kworo.
0: Vicky bar kworo. Okay. Doctor? Atami winyo mea Vicky ni aber.
1: Mwenko ni peho me yo laj. Nwa mi dupe nyi peho me yo laj chiri nga.
0: o ko woni e beri pehome yo lach ento pot penuo gam mora berie
1: Yano miro peny kuri ngwati me yo lach miro miro en nung changi ti goyo
0: okay
1: wano ke kuma be
0: ho gam dano ken hello
18: hello
0: a winyo ba apoye te tu lo kere nga
18: abero gwal brian de konye kona mi
0: eh ti penyo doctor ningo
18: ana ti kere penye kiti kacha moro ama tie tie bedo unye doktere ma unye bagi nurti dok unye bagi name gino dia de ya de apa ngeo
0: okay
1: nyinga
18: anji
0: entia ko daro no tie ko nye Brian me kona mi tie ko ni unye dok chunye reme iko ni ngo kana timere Brian hello Okay, no ya okay we yamo. Endo romo goye chim dok kapedo ni a penyera ber chen.
1: Ere girwalo o tamogam.
0: Okay, dano ma giki, hello?
19: Hello.
0: O tio winyi ba?
19: Yeah, Chiriandongo.
0: You're calling from Chiriandongo?
19: Eh. Manda ma wine, pero pero ka rema patato kuyi ni ta ki ku ke bere de tino branco. Chora chora ba gimu ma tur tur ki wa.
0: Iko wani ngo?
1: Iya ya.
0: Iko wani ngo ati mare?
19: Piti moro ya ki wae.
0: Wang ngo?
19: Wang adam wane.
0: Tong wae?
19: Di tong wae ko.
0: Eh.
19: Yo kudika beda bor. Eka yira chora tata ba tur tur gini.
0: Hmm.
19: Dami tika dokter konyi biya kwa ngondo no tu mo.
1: Ukori nye nga?
0: Eka yin nye nga?
19: Ni tumusime Alfred.
0: Tumusime Alfred. Okay, apoye tutwala win radio monde do beda peny me agiki pi otieno me ni na tini ni weho wek daki ha pi doctor me do hiya penye chela chel. A penyo bedo aroma par dong miwa chawa me mi yu doctor me dog do hiya enta potpo duogo doctor me gama peny wando huwa rikwena me chat wileka do tu duogo tieko.
10: Will lang nida titina yetu apache kwa nye tupi rumu beru lo leke ni wawe kope nwa ilirani agano kopani do a bigi kichwich piana mano kelotochi bigu nga jamu riki kini yen long Christ Care Investment Limited mana apache mano kapecha tujama ngide chake mea maga mewa heru kumi food plus kone douche plus kema kocha akari picha ye diku chon bere liye na reward chon ni kide kopa to food container water glass food basket serving dishes mana teru chemi nyimu elem jere kene bucket junk spoon di douche trays da kone kone fala ugigu meto hukere mechem dasa sema topi unyo soda da magu peke kenba utina ka perfumes and wiki kula ta kwenye bicha kai kiri kwenye berini ni komi lotions and weary body cream jellies do it chemicals and wiki da kwenye duchy sprayers made more do it uchele na mwadeke chabu ni chokal tongwen macrons curry powder soda mineral water magu duchy na liyuti ya nangichot utina ka guikiri merego ni nada wanpeo balo cha medical yale wujwa bero telu ngu DW executive saloon na dati ya pachkane kanuda utiul yale wujichita loroke ken timu face scrubbing callings kriya maintenance man goku ye wibeda bear kene machines wa duchy ya bear adok bila tada peko abu tuatata Christ Care Investment Limited the Pike Town Dr. Yawaruli Ragu Pune Japanese Motor Garage DW Executive Unisex Saloon Tupi Melekere Josam Restaurant Yodirada Metas Mie Chela Ken Mani Tuchem Mwenuwe Word by Dr. Ealing Rain Company Limited Cha Goyegi Chimu Kwa Mani Nora Bira Bira Ngwen Nangwena Bichela B Chabong Wena Deka Bichel
2: Okulong Mea Pachi Kabira Papa Kwedi Kuchuke Limuni Kaiti Ukele Kakare Mi Chwea Langir Ngwala Nyoa Agro Best Super Maze Miras Oke Lukiri Regu Nywaga Nyen New Model Kwome Tech Gwi Rega Pwane Dakika No Nok ken wonge wa chuma nyene tuti bere chegere road ikwana wori tuga dwe kabe yomono opimere gs filling station kel nyoge ni agwanya wonga supa urego chile miar yoke ken kilo ordinary tere gumie chele kokoro da packing piricha chil kaimi kadi kel nyoge tansa di urego ducha bobalo chawa iya meto ro bwaje dwa kudogi tuta wel agro best super maize mela sapaj welo dang nyoge boto pu ker wegi store zi wela bet twal dogo charo wonga wholesale ker retail packing dai kilo za papa ti yi bocha chil mechel o supplying na chukule dula papa agro best dan charo super maize mela sapaj ina biro nora bichel angwena ryo angwen angwena bira deck
20: ule jo

0: kupiga biru, dauge tutumia parapa.
1: Opo ye dog cheni kwa namecha tule win radio we hajol doctor koye yekan amedong doho ke ya penyo yoryo dake hawa waru kwa doctor
2: ee apo ye mata hangi ya uwa na haja adepi laka ya mamu
1: kwa yini wara nyim eto ngato kene miro donyi yekan en yobao kene dang dohe
2: mkini cha wala cha hano lile teto gire manto duonga damu yiyot
1: apo ye
2: cha kere ngato duoni poni kani magar
1: Mm.
2: Ok, ningo akiru wa pengich kere Pierre kikeni cha wopo nchepangeta nye cha hachwa nga wabero kubucheni gine trecho lo yolai toke lo rewe pengich gine toke lo peho kere nyo tobele koko bi kati pehe ye wore dang toke lo rewe pengich kati pehe sina mea gike giki imano kone mendudi la toke lo rewe pengich eka remuke polere mepeyi ya mama mara woro ko yinga yu guru ngei ipu polo ha pieri so mono boro gina me uke pa ko ni wora to gire tieni polere mepeyi ma na mago da ka ko pieri lang er wa pieri ta kayi kiri pa chal kito gire tuni da hata alwa ngi ko du remoko ko na pa hata ya ya mir mi tuti na ba eka la da ko ni atina tirin la da wa so lache wana tina tina wukida uponyo koko ni jama wame yola wana tina tina tina apati koko bi urinary tract infection mela mwagala beriko metino ni tuwoke na mwagwa kowu gina metuwa genyo yu lache biru tero beru gina wala wuko ni phimosis nyo tero beru gina wali para phimosis munu wuko yu meche oma yoni yeni nukarake meti orida ko teni diyo lache ko unyo dan tero beru gina wako ni posterior urethral valve nyo dogo pa holaj ginol do boara boara ba ti yamir gi bo boara ti yamir be noti da ko na mengo amme cholo ci yula ka la ci amito bino so mala ka ti meda miya ti la ci la be tek era ma pia ka hobelo kello tuono wal feb moko ni ni no amir no ga mere e ka dar mario be bo ni ci no mo win o ko ni na ka koma yo ni la ki na dini na ci el ma mane idi sien koko bi di sien activities ni wa yi ni tim mo kere kiti matepi ena maro di tamne kire mele ci beru kere era wa ngapol la ca mel la ca me ko mi yori ya pe mi ren ka ca maro pi to la ca do be ca mara do ha so pe to ko do ina mere to wa lu yelo jo polo he wo ta ki wo re ji di ya ke na pol ni yu ta ki nuru ni ya ni pe hamaro tiyo mi yule kiti abeluti na pon el di cheng activity sa jiri tiyo kere kere pia jiri mataduo nyo kere chima jiri chama paro mi yule chibiru karake ya tiyana deg nyo tiyana ngwen mwela tuotu tiyana bichi di cheng eti word po la jyo pemiro ka tiyana tiyana pemiro ka tiyana bichi me lache word teki na yule chidu kato tiyana bichi kwa yuwara me ya ya uda hai laji duo gida hai dog haa no pe halo tiye kere kare remti ya dunga mainu kare la remna miro biru tie nyo chao kere biru tawana tanaki wako bu kere cheni nyo pigile rohalina kwa munu balero tie maa dek atina ikona tinti mwahari yo kao yero la cheni chao kere chungu kwa nyuri yero kwa ni moho kwa muna biru gile wukata wapoje cheni acheli ya kina jame uwa kwa ni chulo yu la cheni nwa apia teho biru ngeyo tumoko eka da mangwen koni atuo timu wa hapira biwa bichi ya koni nwa dikele dogo pa hola kino koni ti ukuwa gino walu ni BPA chile hako ngote mi yujiri karama wore da hata laga mente kaya liyari jiro aloha aloha la hibiri yo lai kibu nya bere eka mando hoduo kwa so kao bedo BPA nwumye kwa wando cheki yote neno amiru neno ngwa amiru timpire ken kao bedo BPA ikare moro kaw mi yenti yene maga mom nyame tewu jabo yu lach yenu ka tiyo kere kar kere nu ala hala et nu po kwa yu tuwa ba nu kere relaxing gini te tuyo yu lach chani et ikare moro an kaw from experience wano bero kere teki ibero tike yene dan karapol ikare moro tuli cha me kar kere do kare do miyate do pedo pedo do juhu gini nu te chiku yu lach chani nyuri gini nu te wakadu nga dita me do kar kere nu rehi

0: xoxo ki de soo miru neena ta pañ ko soo re nun kya te bino o te ngiyo miru moko ngwa miru tin pire ngata luoni ay van o ko ripin yich bera ripin ye bera leit kwe lo kaya wari ngwa kaya wari la chi imo ha para bero hani mona wu po ñu ko wu ko ni wa nga pol da na kati gere pa xama ping yi ta xama yo la ping yi bela li e ka ping yi me bela li ta chaaw kere ka chaaw wala la xer me da to medde so mona bul gina te mere so pa bul gina ñi e ka dori ne bu yo ko ni chaak kere bela li po lo wa ka di ko me ko yu tie
1: ka ko yu ngich
0: e ka ko yu ngich so no ko ni chaak pe me bela li cha maro ke ken karako yungi ñu pingliet ñoo mio bira ñi ci no obiru gina miro kwed so ere bi ñu ci ari tuul bor way da ha taal ni yo amiru moko ku na ngi pex na ti ye ka biro pexo amal ni kar na ñu biro pexo maro ken ci agir pe mio bi na lit ka ko yungi e ka wini ko le ti kreati na mo har yo ko me ci ani ero ko ni ka di ding o ko ni ka ding ka no
1: Kwa mwenye nywa la mewiye do ding.
0: Oh, okay. Hey, jine wuko alu mwenye fi masis niye no. So, manda mwenye bino ribi checking. Ken ka waho, gine wako ni gyan yo lachi bino chani. Tuli cha men, niyo lach pon yo pahola chi, ti cha hoke lo complication na pola pola. Kuri cha konywa li yo pahola chi. Prasha meti yo pahola chi, da ho na ha malo, ti cha kubale nga lure ni. So, pola meke la tina ko chora, tu neno kini mekonyo. Eka viki tiko bini dada wakubuko wiko yolajan tia tuwa mama loho tika mikiri pahama yolajan kayen hata mni mwenu dujua mitani nena ba pijan kapo nena nupe tiki de wano mokudo kede kena penyti ya pola miro kao bezi penye wano po nuo chame penye nchora kwa ichi mchama watu nena kato penye ye eka ngatu nwenye Brian wakuni ni dok chunye rem mola mita penya pol pia ni jingo dok chunji na kelo pola pola may ren eto mwa pia ta hobe rugine walu ni alsas katye dok chunji to ren dana te kere peha yi many dok chunji to ren dana te kere peha yi koko bi gine walu ni ti dang to kele ren mwa dok chunji kere mwa gudang tuwa me ti yae kwele bali yae tao yae wuhu chao kele to uji ren beri dok chunji so mwana mira kwa yishimu tu nani ukato lo kere nyo ukato me appointment hibi ino biro vina nabaya maa giki ngato lwe tu sime lwe tu sime maa kwa kira ndongo kwa wani ukoni kwa nigino tia me tia tuwi wang
1: kwa wani kudimoro beri wang daho mere
0: beri wang daho mere
1: beri bor
0: beri bor mwana mira nana ba borom ko buni yubiro maano bero ngar wala ngi ku dama ma ha wan jotiye ame programme la na poyo ti running yu gana kan na me kwa ha ko be ko wan ti gi lo ni on ko saka volvlas gin ke lo pa ha me wan eto ngwa pe te ti ni me pu gire toro wod bod kan na me ka gi me da hadal programme da hadal wan ti bori kan no o toro me gi wonen pe no ko saka volvlas ti common ko me yu gana kan
1: okay
0: I kadong kada tieho tiangira di chawa netu matuma
1: apot pe tieho we ho kwany kwana me chat wilo ko mandong enna mor wa ho kai chao pedo miru beda poto ho
2: haye re haye pati kan ru ngat pu lab jemine la baba ko ni pour wori chat nyik cheme megwa general store ken kan na will bear ye ne di pu man ti to wa pour yabr ni na patam ni ratil ni kila nyen a unbso pimu ten wo ni pe kwala pour ken nyin waga chelor megwa general store will so ya nyage sunflower bell kal kri nyik cheme kara polata kar kwaj boto pouren mo nyik cheme kana chil wek to ya be yer la ke den top we nyik cheme ya paj bodwa pedok balle ko chuke lo bako gay di pou ka par dok ni mal pedok ko ke wop wa kristo go ka chimi megwa to chal morka na ka pachu turi chene wake komi ko ma beru mera
3: megwa general store no wer yu chege o buj bi mere ke gs petrol station o tie gini kona osno chige gini ke trof ko tri na sare
2: pe chat ke nu ngo ngecho kene go chimi no rabira bira rio ario a bicha biro angwen no rabich megwa general store pimedu limichingu pu
4: anapur tunga yare ye
5: ule baba
6: eyo tunga bwale da dwe rea rea do
5: ugole doho gwa harako ba
4: utuga bale ko bingo
5: yono ngole yote choya gini richir ko
4: ichenno mi ni duj ameda iduga pedi wilo nyu ko upika
5: karabawan
4: utuga bale wa ya wo mena we ana uri ko man motor spares and services ale ko lil yini tek wi do ke ngola magor me jo ko liyo jo ma le ko lil kam ci gew lo sa jalli man wore ko lani ko man motor spares and services ale ko lil u khir wa chak amu jarri wholesale credit retail nyu ko upik long sprocket complete indicators chine engine block engine valve clutch wire exhaust pipe chitenno upik brake pads upira take up tu cushion side covers credit side mirrors headlamp complete kabureta crankshaft credit wind guards nyu ko upik long yore yore timba kan ka ngwo balle yu pika ngwa te commanding do ko kakar jo ma lur che kri lani bulu mogwa goga beri kri kan lu ngache chok febiru kanyu chane chingu tina jo command motor spares and services ale ko le timme chunkedi nu command motor spares and services ale ko le trading center unyu twer go timme ye na ma nota bijer bo ngwenar yo abiche bora yo abira bira bo ngwen unyu nota bira bora biro adeg nota ngwen ngwen abiche bi command motor spares and services man ka commanding bali ko pick te dok yori yori
6: yini beru bulu dana dit tije gamente dula pe jeri kom gamente kri ngato long me apach lao kri tumo melo bu Uganda ngewni kelu dira nyen na hokwa lwa hekin pacho nya yo kermen nu muti kere guma papa bot bulu kere mot du lor tiyo luoni nu rin man na dan Uganda Resilience Innovation Network guri meriti a pacho kan du le tiyo kere jo mekin pacho jangamente NGOs kere jo papa ipunyo lwa ke lako gina jo tama tama te doku gina koma mekelu don lobu ni be ipunyo lwa ke yekina chalo du lien puye jo etichi nyonya mono diro tet ke donga roma jama pura idira nyen wekonye meyo nyuali beru juwa me romu chungi wiki kengi kere nungu lanyo Nena dule tieme punyo jokuni neni wany itemul ni chi magita chok kremela ko kwa pache teo chok chok nurin kwenyele dira nyen piluak metumalo melo bi Uganda amani kuwele dulme nurin kere redi ya pache fama omiyo gi ukelu internet time none tuopinga papati ya pache kan mpiche dulina diteri tinuweri goma mapache igerume White House inget redi ya pache fama ano tingeche tutute kwa honurin go chimbo dana meti ngechi tichinyoyi computer Daniel Ruai inaba nota biye la bongo ena chel abichi ya la bongo ena dek abichi ya la boro
1: Tutuala wini radio, doctor, wehakuwa ide dolo komo yoro yot, pia nwele okene chale gina dokti dog yo kakana, nane no Patrick Hussein tuduo uke iye kana.
0: Apoyo, apoyo, apoyo, batek. Ngari yako wado ubiruma gika giki. Nwa kubo ni pijo wano winyo reprograma wano puwe gini. Wano minyo cha gira joto wako yo cha maro. Nari cha bitch, wano puwe TV jamo. Ayaka na umari yoti ni kao ponye wi radio kitiere mono pot pegama penyi bakara gori go china pegama penyi eto kay tuni da hatal kana wano ti ya riche ki jiri moko o mi yeto nunga agamme pehoni piano pola jogiro ta wani mir penye kede wi yawre giki wi yawo kito mo wala go chima alba hadi kiret kare ko bene ngini di ti hope ha ko mi po pur po mo hope honi So moko na pira te kao moho peho ni amiru tuti mene nungu rwa teki lingwa ati yede komi.
1: Opuwa yi tutual.
0: Eka ma giki umi yi nama nama na beru not abira abira chel abora abongwa not abich not abongwa en koda hanu wako 0771 890 508 wano nuwere kalabo luoni Montana Bay Medical Center ameti lira kajiri tino lira bini yu angwata ngwata menuwe ya ili ya tawari doktu yu osoroti nyoni yu doho leo ribu wata rawo kilibina sa chela kenang tini utuno kwa angwata ngwata kare tuno kano jinkaya niruwe nyinu usain posti kwa namo chwani Montana Bay Medical Center nyona mama mini tuwa goyo ayri tuno nakabora wano uti ye ye anu kwa rawo mitasa niya chiali ya dogudu
1: okay
0: so ata mani wao gika kanu wa hacha gamu jadwa kwa ichingi chani ana poye yukatek buruwa baya
1: apoye tutual doctor apoye dang bedi wiyamo mipira bongwen wiri yoto nila bongwen radio patch fama
0: apoye
1: apoye teka win radio mano nubiru doctor orage Christopher hotunu kaya giki me yobano ame nubiru kop me yotko mapira tek tutual ame dahatal me Montana Bay kelo borwa chiang wendishu chawario na hachawa dek daki hadong tiyo kara roma biro twal Patrick Hussein ti yekan endog binu doro programu kena me purudone yekan ento poyuni dihini chawa dek tu chawa ngwen me war ubedo kan kareshiel kere Independence Institute of Health Sciences apach genu binu gini talk show ame kwa heri kere kob me kwan monu puonyere medo kareshiel kere kob me yot kom danga win radio eka yina metio hokano poyuni kotudwo ko don ilaro ko ya pokitwin sisters iwori nun kor ber ame weler dang tia ber ame ka yini wori piro peho moro ke ken beru peye ame danga chwala moto twal bori mara poki kana yini ti winyo radio apache ye eka ichima bishel pi yina meti area me aluoro cheng anungu wano tikunu kapra ko bugoba ana bigweye namba biro monu kapra ko bugoba eno momo manu sen we radio concurrent no o maher muni program kene mon dog dihi we he jolo seni ye kanen bino beri ye kere doctor mashu dogo kere dog yi hokere pola papata meno ti ye kanen ba me polo mi ugu matek
7: get free music on mdundo.com.

0: Poyet talum radio da kati bongwani kom chawa dek meo tieno poyet ugu chen kere sara achiu achak iye kan angeni wara bayar twal manono yotieno mene radio berudu talk show manono me program yor komi wiyamu kan chawa ni daho da manono danyo kere manono program ukene medoko ubero mdang me yor kom yana kom niya poyet twal dure doktor twal manono tieno mea ryo manono beru kita menu tie kere enye nono ako beni ako me yor kom jopeol kere abinu dok bedo kere mano Dr. Mashid wogi yi yamu kan woko numi rubet kere mano chawa rio na chawa dek ento achala loha loha me program bedo tie doana kubini sore titual pi mano no dang pire tek titual abinu wo dok kam mano no kautunu na chawa ngwen mano no me di war ikia bichi elo enono amenu aluoro chieng wano chora puwa ni tuni anungu wana tie kunasha ama kugolo kere chikat ikoma amete ke odilo ringuni tapa yaro ka chikata ke ken ka er ende bidanya danya ka tari chup
1: tilwa nyanyi motena jo
0: seti karo na ko pe
1: chop ala kini mode wora wana ngero
0: so yin pe ken ko nasha wa yini beda menu etie duch full swing wano binu beru kunu long ena ko beni apira ta ker ka yini bed ka chonto twal e ka otene no kirme atie ko ko manono ichen ngasha ta ke chen ngasha binu tunu manono hi ambiche bara yela petie wa do donya man e ka ote do chen ye kan

0: Poi to talo radio dakika ti wora rama par we ngwen iko manono chawa deck made war do ana ko benya poi to aljina menuti mede kere winya pacha fem yotieno menena tinini ngoni yotie bayer twal manono yotieno menena tinini o do binu wot kere manono ma ke duogo da amira nyako beni we ha jore to twal manono wi yamo kan wano binu wot kere na ha chawa ngwen dong made war e ka yirde dong mede kere wa.
1: Okay. Apo ito kwa moderator, na kama we ya meredi ya bache family na tini ni, atamo akeng chabire moro kana rama reyome amu kwa mpetie. Tijo ya moke na me peda genere kacha meruturu. Nina me uviru karanya chana bibire peke rejoe we ya mocha uvuru kabere mogo. Amenuo wore tiu tichede yako nyopinga gwara kwa mekira mwa lumira ringa kato karajel kere mebo nyungo kwa chame ndokso mwudi yako te doko vini jina wenyiredi ya mena anere cha wenyo erko buko ni ubedo karajel kere Dr. Machugogo utiru meni na tini ni en nga tame kuchia lungu ni Dr. Machugogo ene nadu yiti wenyiguwa nendo hong like chas ako vini bina mete karachel kere pego metuwa mora mori kwa mekara lacha wenye radio ya kubuni cha anda kwa ano karachel kere nama shim nyo cha ana lo katututa kwa hotuwe ame mundi menyo live jetishi ya wenye radio ya kubuni kere kare mewinyo ikore kore aja ni haye biendijo adu uti karachel kere tuwe mwa megina kudunga yudoko ni ana tikere tuwa romano nga mando unyoni ana tikere tuwa alchaz ana tikere tuwa kandida ana tikere tuwa veru fiti kwa epidemic king ongo bicha kindo mnwe nyeo tuwa ni nukene ni winyo ana kubu nyingpuo ameru wate karachel kere ena du mti kuma winyo radio akubi ni kindo zekere kare mechoye na machima ate kubere keda cha ana aya karachel kere cha deti top nuwana cha ya oko mecha presiding bol kwa za jwa menungo gino beru kere kare meloko loko mni chikaka hili wini na machimu kitana kwa nukara chelkele kadu zini choo na machimu kwa tevinyo kwa beri mchimi kadu zini sevinyo kwa beri mchima unyiredi u haku bini mwa jini ten jini wakna machimu kacha anda yao kwa uyamo jino enetre mekwa yoshimi teme ya ngeyo pehu ni eka digi ni kwa naturu wate unu kwa loko buko chuchon ni ana nuwele tembo kusel kaae mitu mwonga yini binu chungi dipo wa meko kukola tembo kuselo aika yini teko ya chim kajini kwa chim anuwe kubika ni laogere na enkana romamu kajini laogere na enkana cha wibiru kere kare metu nuke kanando mwati ya uko awin radio kupa pol wando ulo kunichien atamo kupo wana po awin radio weko kwa ya chwech achishek weko levi ni lubanga faru banga wodu banga chunya leng amen papua banga wodwe na toro jambi tushio chwe polo kelo bename jama leng kere fenlen mira kubyo poyo dako poyo yutiru meni na tini ni majini yiku special meani lo karajal kere lua kia pola papa tame utu unyo vini redi yutiru ni nenchuni ya pol di karajal kere peki metu uwe mono geo kwa pap ako mwini kato ana woro chako tokso manu yopruwa mana pap chakana chel kena chake ya chake na haya viti bie kira kena mo matuero kubukinoro amelwane kare chel kere peke joni yu peki kitora ano kubukiri kinoro mer joni yu kawu yu rongu mkwanya yae eto kajino bae keru koma koba itoga amyoni itenga jino eruwa kare chel kere kaha mwo ana kubukina merwate kare chel kere peke joni ako mwini apaka kwayo chuki medi yamo kirichetwe ni medi yamo amo nye kumirni lego na kere kwa jamiru betunu bae ino baame israel akumu ni nyingi yetu baate yika chuki medi yamo yu ina memaj manlega na kere kwa jamiru pambifio polilobe na mejama nene kere penen ye yaki yipcho ni yamo winyo dokso man chaki ya chaki na ya viki yeo kere kuga meyo bae dinyingo baapa uot kere shunyale
0: amen
1: amen bera winyo radio angira maroko bukare dushu ni kwa hini chako giri moro meme yu waterbear miri chaki lego ni kwa yu ba bien nu ba mwami umbon mewe oti kwa mwa wunu wandaro ni mira kwa ha inoru dushu awanu uti yu unu kare hini lo buwanga yuj unyu itika di safari ni mwara mewe reborping wiyo ang pebut kanabor legi mi wa yu che yin lo bono chingo ba onu gina mata mi mira dot kere kar ne mi ga yan pen do mo ro pe ni wi ni e doctor mai du gendo pati doctor o kan ni ando ka cha ko to so doctor ne lego e tien ko pere e ni wi nyara ko bino a wi ni radio ta wa ju cha ho wa nyako atara tara e aku bini bina me ti kare kere kere pego me tuwe amuri ko ma wi ni radio ana ko pe kiteni pe kiten kere ye tika ko pario ana ko jo ana fitingi jo apolo jang jo apolo je do ko po bango ba da ko ni kaina na do fitin yini ga chao ko ya wori kanisha ame yini lege ye kwanti chi moro kitoro ki kena yini nyoni ro kwanyo moti moro ai de mi yo ba mo uda ne ki yini de mi intuno kanana te ya ta fitin yini ga chao amaro ko bi joni ya wori to ko bango ba ikanisha yini lege ye kaji tuon gwer ni moro unyuti dia mi moro unyuti dia mi moro unyuti chete ni moro unyuti giri moro kino ki ken ya wori to ko bango ba ikanisha yini lege ye unwe lege ko yina yini u mi yo ba no unwe lege ko ni afa apuwe tutual me mi yo me changa ibe bang doctor roman ibe wedo changa twal finaga pero ni pero un duri koma dun tieni guerra nani ana mi yo ko ba bedo ko ko jite inde konya kara chelere jena na nite ko binyo ba changa udano alobe kite jini tiye gere nyimo ba o ba dan changa udano ibe dano man ti nana nite ko ba wini radio chome ana fitting gite chang upola tera tera adu ana nite ko bini tika kopario ana kubi ata mi ngeyu we ame i wan to lo ye ne chango ko away radio e kom na ma chen ami to kubi ni ka ni ya me biro kanana ti ye ka ri ni biro dar mo yam ni bir dar ma pa ni bir dar me ti ri am dongo mo la ta ar chu kwene ju kwania ta ki ni ngeo ni ya e biro borra ame ngeo ni tikele pego me tuwe ara wor kwano nyingi ni timbera wi radio kachake ni yuone kani woni tiki nora racho me jiri balo ko ame mi wo tikero ba amo mi o mod me we o tiko me no balla ko apot pe ya e juro menen no kom dokta ma tu kere utam wai wi radio wi ka kanu kere biro apot pe ya me wo nen no kom dokta ma tu kere utam wai rum choi ping doctor nani unyo DOT apon pe yae dino ite cha kule de kwa yo kwa ki cha bango ba bang yo yini ba la bon ki kiri nyu gi nora racha yini nyu ni tia racha le ne kwa ki cha bango ba o ba ba an ya mo bero matamati kiti yin ko mwa yini nyu ni tia racha na mi yo ba pe bere yo mi ko mi ka yini ko mwa yini nyu ni tia racha na mi yo ba pe bere yo mi ko ma wuji radio amita ko bi ni ite muru kwa ye chini kekobar yo anere te ko bicha chini uberu te mukisha kire nyuri bal tayiri nyuri bali aite kwa lo kisha bango ba amite ko bini uba di mukisha de direct injin atabinu fitin yini shel keke aite sha ko kimuni mi ribe ngata me ben ngata na te mukisha bango wudi ni ribe ngata me dang kabal morti ye nyuri ngo ayiri te maracha biru ngata me wewe tuwero kwa yo bago to mitu tuara wuti awunyi radio amite kubini timber magbreto ko aite kubini afam chakutin karido anero chuar ngato tia chila romene nyuru kubongadu maga jinyere romene pea vino gomo ayini kubu ba kitu urechon na nu jimpote wunye kuon doktor maigugu nu yini veru ngoa ubingu veru ngoa yinu nuitiu amite kubi umi kike de pego metu o kandidaitis anaga chak breaking that jam you di pero moro ame yimu eti e kara kel kede yo tuo moro ki kena meti du ko mi kanu ame ara mi o ka jala ko bala kanirenti ame o ka jala po ti rompe ni tu ame ko ne ti apoli ko mi eta na ga jak fitin that jam i woro bu jo apola pa pa ta me cha o dang jo dang fitin dar te chan endu yini woro ku no ku fitin yin pe chan akoba wini radio ni bet ngata na timo kisha kangata urubano bori umiyo Kristo Yesu me Nazareth bubuni mirukunye riunu me timo kisha
2: nyuri ubed munu jome timo kisha kanga to balo bori ina cheli ni rubi munu kisha ni na chensi ya na zero wa ya zero ame chimo ni nyeri ubed munu ka timo kisha ni laonu wa nyapol timo kisha ni obara amari timo kisha ni odogola uba ya bupiri pikino kike ajini penji bango ba timo kisha ni oba damu legu ni cha moro kike ajini tie ilegu mekwa yoba pikini metu ba miru tiyi kanyi hibiru ngata meberu ngata beti imo kisha ujire tiyu akubini jini karitu kwa yoba ni hapa momiti mbele kwa yoba kumekuwe pita ikisbi kwa manyo uko uba chegu hiru kwa ba ujini legu ni pia nutu ya buhire chegu hiru lega joa me ubenu joo kiregea tira bae jini hibiru ngata ding bate gulu pi kawake kubiku roma roma dianga me kawake kubini miele jena rio yango beru lepe uyuko pabe Ibuni kau kumpul yang lagi nampi orang yang merah tiada main tu shoot. Kau kumpul dia anggurnya dah kau ngaji. Anggurnya tu ni mana? Anggur, anggur, yang mana? Tiada beru lepas unyuko. Jina beru dana anak kumpul. Dana beru ngata beru unyuko. Kau ni ni mana canggah ber? Mau yuru yuru tu unyuko dia. Kau nama Jen, enanti kumpul ni. Beru unyuko jom nanti mukisha bangun warewa. Mario, unyuru ni kumpul jom ni moga rushu. Awan tiu uno, ame wa, kemo ba, kene kawa. Tiada kumpul ni. Umi umuzi mara jamu, utero wado kwa mula wakubikomu kwa prostate cancer, yule prostate gland, darame ngai, yuyam. Umuzi ni, tangu njara tia kwenye wado fiti mula wakunacha, umuzi chao duga me unu rauta wado atawa, dam chao dugu donga me konyere tu ukumpe, eto umuzi ni, ubanga umi uire nusi kwa, uire, uire chao unyuko, potpe, potpe tia beru ngata benga chorwe. Umuzi ni unu lara wankia, gino minere, wa mamalo era na mita pubini museni atabero karaje kere kare ikare ero wiyu duana baye na haja ku tello karaje kere ni museni tei kubi ati teni inyando babe uja ngolo kopire kene put putuno kanana ti yewinyu ka ngara ka kubi kuri akakara ati chone te wuri ka bere bora dak changwe ati teni kitakara no adiro kero mena chunya bi chunya bi kope laro wankia medu mina nuja bero de ya dia forani Jitene jene, kina dong karo kena, ugea dong jang. Ene luka, nana wuna mula botual kana dong kaya dong oti ye, eta kwer jang oko, uyuli pa jang. Jemi yu muzeni, amita kundo uyi radio, muzeni tebe nukere kare, metika kukong edimo mine chakisha. Uko te kubi, chakutin, abiru karo wate kero mina ni yo, ati mokisha. Chakutin, Deki ni noru ya tewe komo mina abina nunia uwore juu ya chalo bao vero mina metoro kere babu. Uze ni tete mu mina rekisha. Uze ni te temi yu udino mera uwebe gina teke. Deke logi jone yonu bino figari ario. Ngara chelo beri yu me muzeri. Jo ariote dode yu piga jetu bino gini boro yamtong kanana tiye. Abita kubini. Mwa mo uba atepi yu maa uura. Kinyiredi yu muzeri uba atepi konyo ko. Ibe fiti men, ana fiti men kare kiel kere. Temi yu muzeni, teko ni doktor, mede me loku mwa, yini komu nwa, jitene kare kita wano, uberu kare kiel kere, bala wano bale na do miyutu, kare kiemi komwa, bien kare do dengo kwa yo bango bango, bengu yu kare lengo wa. Bede wano bere pote mo kisha bango wore wa, jitene, kena kare miyo, ubanga pe gamo lengo wa, temi yu muzeni, Deco guru cuya saya kubi doktor. Mereka mereka melok cara jel kiri jauh. Kita ini lomu cara jel kiri. Pay me we will. Aku berbunyi radio. Ni mana kiri mana. Abang itu doktor macam Google. Dari yang aku buka. Aje tu cara jel kiri muni many life. Muni many life. Utu ye kuyen America California. Bitu ye meti chronic. Kau kau ni chronic disease. Kau impengi chronic disease. Ini cikiri tegu ni dua anak beru kau nyingi. And chronic disease where no. Eka ena na kopi, kini yeni, doktor majubogo, ubera lomkole, me PhD. Jogeno ubera lomkole, me PhD ni, unjo elara meti unitete, itadero, pengkacha meti unyuredi jani. Kangata me uyo wili, amita kumi, kini, ngata mo lare lare, matiteni ame waro, kristu, yesu menazare, jalor watekara lare re, kikpe yeye meti kare kelkere ya lao. Dongote kubini yena me muni ni tia yeko ubiru yena me ti powerful ubiru yena no tia yeko ibe jama wara jama kwa unu kara chel kere pashu mangi nana me ta kubi adungi kini utu yiga me ti powerful si moda nai ami jo polsa jam akubi wu aporo ra chiche ni aperu karaje kere dano achien ame onu ti karaje kere pega me tu le kwi yo ra poa muzeli te ko yuchin karame dana na switching a wire u benero dano cha wanga de ya bere ko muzeli dano cha de mi na ma chima bon nero mer mo ber muzeli cha ti kubi ko ku ber kere doctor ni aperu kere kar me konyo atini ero ko kar ningo bira tinno e angiu ni pega mer ti ya dama poro pe ni doctor ni ogoni dina ti ko pega no ti e metro ko ba wini radio pon kara maru ko be joni ko pe do identia ya yi ya do ni ogo nu ba mo mi o mo le we o ti ko ma amene na ye ti twer na wot we ona ka te ko ko ko ba mo nu cha deni ya ti teni mo ati na ni ya ko bu bang no a ti ko bu ko pe teni be ke tu ku ke ko ba no ba amita ko ba wini radio ana da ko ko ba abina muzeno biru ko chi pe lu ba dure ata wor te o fiti ya wobi gore ma chuli kare la ka lu ni ya baba wobe mo lu ni ke sa aron ubera boa atina wobe mo nyala ya tina nyira kene ni mi atina chel ka ba mo mi ka mora tina chel la ke kita ni tere beru kere amita ko bini muzeni e lu atina ni lite eno mi kame ke ma telo lo mo de ma tele ni ti du mo ai ro ma malo da ur na ka tina che o chok dok wi i ka be muzeja u ara wura fiti atina ni ke cha ko jungeni na je uzeni te bubi doctor ati tele i biru ni fatu ni kelo la ro tura la ro ni na kelo la ro ma ai ti be ti kar ke kre ni me ma ai u du ko pian ma ju du ko mo ba ju dura ma no biru ka ti na kelo mu ba o mia yo gira gira me unu ara ti kele me ene na yedu mo biru ma ta me go o ba ju pi na ka ka na bi be de te de mi uzeni de mi ya nyenge doctor ma ju du mo nu ko ba ti che amita ko bini a woman ajana bi na tweeting chao tije yendi no maji yendi no mario ni no maji kwa pete kwa ya chino kwa teku teo miyagumu menying me doktor maji ugogo mandu nuwa mii niyangu penko me maji ugogo kitu changa rekare jel kede mandu kere mano akupe winyi radio anaperu kere kare me tweeting dana mo chamo poison eka poison eno chamo ni nike ndo pego kwa jemi me iye ubele uwala kumana mo kumli ya uwala ni amite kubi ni uteru ulule shoko nare ukwa bubula bu ula ulujeto mbiteni mchene fe eka chwa nungetu kutane umopachu atengi ni pachu mekuro kachawa mewo tungu lobu ki nienu kondisho nerefeti ya be mechere nunguna iya otengu kongi bimu eta mese kubini uba mochio kore lobi na mejama nerekele fenen neti keda nenonyo iye nana tiyu karachel kede ne blessing achawa da blessing kia amete kubini ata tweeting dano ni kareno tunu borro young town kanara diye yaro ni lebero kere kare me chao ko awi radio manu kere mano amita kubi ni jena ni ulai pobero yenne tugu kubi kum poison chemicals ni chumi mo kali yele jane kuni yini uri ka kumi moga me pegu kuri ye kame huyu ni dano toa toa me yini uri ka pegu kuna ja kuna choo jini nuka ni upimu unuo ni kina roman me iye unu bala uko chana wana tu kukuru ni omiyo mwini ni chaji kuyende ya wujiredi yu amita kubi ni wantu cha mwuru chemical yu poison siya metu rongu mwuru kwa mwako to tia beru nyigi amenutu chunga kome poison keken wana amita kubi wujiredi yu ni kanyini nyo ni tikele pego meki noru kikene yi unyue tikele pego metuo alsas yenkina hache kubi ni kubi kwa poison ni chakere kere alsas gina kenu beru poison yu chemical na yini chamu ni beyi kinoro deke lo buoro kwa ijani na hii tung alza suberu buora menu umago internal organ buora menu umago osas na hii apenji yeni eternal stomach yako kan buora rupe ye da gino warpe eto buora ti hii kucha apenji yeni ngope lo buoro kuyo akoba wini radio ni manu kiru jemi ame new life jan wanyi yerwa mamalo doona mita kube wini radio utikar kekiri uone peka papata memune ni chumi o doktor majuguogo siya nwenye ye doa kubini ikubi kumnyuali apai kuruka ya kere division anaviru karachel kide idana me anatwiti nkanasha ichana hati ya kubi ti karachel kena til medwe redu abishel akube mwenye redi uni kajini ti ngeri anachel kitiko kungini ya mebino eti gino kubi kumni iwo tema wanyo kwa jogi pia doktor machuduogo po tema tema awi radio atamo chawa petia be wune ni angu nuka ikoma ami uwinge yu nintuwe me mune meni olai chechamo ami uwinge yu nintuwe ameni olai chechamo anapo bini dikine chon debino kwa paich pia nana tia paich po rukan chanryo peri chan beach chanryo peri chan beach minara yiko special day ame anatiu kera paich po rukan eka mino kene ni anatiu karajan kere te bala yam town ati ye chanryo cha ukiru keri chan dek bono jomo yam town eka jome pa de town anati mino me chan wen eka jome aleptown town anati ye mino me chan vichyen Ruko be wuni radio kayine ngi oni tikere dago me tuo mar ke ke ni dar mo yam mi dar me tu ku kiran do mu biyale tino nen ka yam chok ke ni woto yam ka ni oni pa chok ke ni woto pa unu ko ko ne e tikere fer me tuo mo rio ke ko na wuni radio itimbe e cho na ma chi mana bi ro kwano pere mi e kayine ngi oni tikere fer me tuo ya ro kwa ni ya wuni radio chi ngi ri wunya be ning tuo ni ka ni oni anu ning me do Job kicker to Mirna Majimana Vinomeo, a win radio. If you can check the government to Imore Mananote, if you can government to pressure Nitty Maro, your pressure Nitty Ping, Goya Jim, Inamara Vinomeo. If you can check the government to Alta, if you're fitting Alta Caralage, a win radio, Dancha, Goya Jim, if you can government to Sickle Cell, if you can government to Cancer, Cancer Medoga Water, Cancer Medelcom, you cancer Nechak, Goya Chima win radio. Tiki reperme tuo diabetes batu oskari kwa ya chini. Iti karakia kere perme tuo komikom join, perme arthritis, en woro karakia kere detoxification. Tuo mogo menuti karakia kere pego I join, mwane no komikom detoxification, kuwame en muru kome mwada, seke lo pego kwa join, anaka kome nyope inkiti, inune join, idushu kutu tuliti kane. Kono en kopi kompito fika shon woro kede advice kara jen iti kara jen kede pebo me aola antima unyo aola aola moro ke kena melun kajini aolo biru dunya boya chim awuni radio iti kara jen kede pebo me aola TB unyo aola pneumonia biru yeli atini unyo yeli gini dana dito awuni radio unyo aola moro me chango dolo yoko koro kare timbe chona machim ana biru me yelo Tikar ke pirebego me hepatitis B. Hepatitis B yubero tuwa chela me kanyini suite. Enti hepatitis B karachel kera ola asima karachel kera alta. Uwe deki anamaro ko bejo kare bishuni. Uwe gini suite te chang mungi ti karachel kere antitoxin unyo antipoison. Jeno kene me mono cha antipoison peye. Entu mune me ni olae kuyi kwa yasamo uloni better gut. En uru me kwa nyuke me kol tu poison ameti lemwa awi. Radio. Manu kere mano. Iti kare chel kere pego me boita, iti kere pego me tuwo kanidaitis, kandida uri, nyopuri, iti kere jena me chango ho, pili. Iti kere pego me tuwo klozela, manu uri yungere chaka wini radio, kwa ya chim. Iti kere pego me baiploi, wini radio, kwa ya chim, kai nyo niti kare chel kere pego me baiploi. Iti kare chel kere pego me prostate cancer, when you prostate gland, when you read you, go your gym. At that time, when you read you, we can't know where to share, at the Google.

0: komi min moni ni bere yi la ci woy fi yirem e ka ga ni woni e tunis se jor ni woni bi mo ber ke chamba ero bere me ko ci komi min moni ni o ko mo bere ni fe ka ni dai e ka ga chap ke tunis se jor te na ere bi no ki no bere tu do rien rien e ka tuni ka mo ro me ni una periodi ka yin me no be bi na chin periodi bi no ki mo ga mo ru ba ba me no periodi pe ta chin ki me no periodi na ta komi ni ber ka ra chen ke de inuni ki ber ki no ro ber rien rien ka ne no ber ba ki no me do ko tu tu ki toro so mo no ber ka ni dai ki me no ri ka ni dai ki ka ji ni no ba u ni ne di o ami ta ku ni ka ji ni no me do ti no yele ke do la ke wo ni yi ke ren bi ye ra ke ren dini mo ti kline ka me choke ri mi ka so la me ki green kala amo lu ni dog ti sile ai pe wo du mi ni o ba la me tu o be ro tra ki la na ka ki au du mi ni o ba la e ti pro be ro ena for por ata ara bo chu ni du mo no be ro yena mo bu yu dari ina du mi yu ko mo ni ko mi ko ta la no ba mo nya e ka e du mi ni o ba la like ibuprofen ni o ro mi ibuprofen u ni o pe ki la mo ro me ki ro mo ti kede me bu ni ko ye re e ka inu ni tuni ijawa mora me nuni ijawa mora awinyele diyo romu mi nyo bala ibero damu romu mi ya tortu kumni uruwa mana ruwa kaya toka uwara awinyele diyo iti kiri jenni teki fiti yonko ibu nyo nunga lakana wako yuru yon ibu mekudi ni teku mwe mwe jenni ka ito inu wajo tupono ginoko etu jenni beberu kerekara mene jine kanidaiji umi ijani kope kansa me toka uwara dunya beberu kanidaiji ame greeting petit appareil nouveau bon monsieur une roue chute une roue une vers MP une vers courut une vers courunga quand il est bien ni ni du chou à bon beaucoup ni marber nga da dir ni marber nga da dir ni ne roue qui na ciel mais comme mais ni gogo qui courru ber qui na ciel ame kada ni ni wor yo do en comme que no yo yo e kadi ni wor do na me wonyo ni ni na to lao yo do bu do na ko kere la ciere ame ni kere kudi ni jini do la ni la ki la ka dar ni awun ni di ame se kudi ni jini ni kudi me ka ni dai ti su ko pit manu kere mano e ka mi ribena me ni ni awun ni di u kadu jini ni oni ti kar ke kere so me ka ni dai ti ko ti ya kola kola cha moro e en ka ri ko me ro da ko je ri cho mi un mi ri me cho ya o pe kai wa ni da mo ni che do ni ri che ku me do iran na ro lo yo ko i kwe ile be na re di ku e du ni ni wuri du ku mi ra da ku da do mi ri me ti ya mi do ni ri che ko pere er ku me ti ku ko pa da ku do mu be mo nu wa te ku ni be ru be ru da ku ni be ri cho kan de mi o ko mo se ko wa be ru wi te ku ri ko wa a don te ki ni ni ri ti te kan de be ru da ku ni be ri cho ku du kinara ko ku ni te ku ri ko mi mudo kinara kubuni nuta timere kumi eka kai beru dago en ayutere na ara kobo kono tuni se joro ni wiyo ni nuni piti yichere ni amita ya kwanya kiki ino enu beru lao me kandidae ere na me kenu kuru pego no wiyo ni chere ni tiye me tu kuo kandidae si skeno peka pola pole kumon eka kandidae si skeno peki ya uora wiyo kuru kani ya uora ni tu kuo kuru kani bumbora bote ye kabune bote ye uru dago kansa sebi kansa awunyide diu munu beru peka me kandidae kelo eka miri bida mengeni kandidae beru tuwa chela me mwaru mwono kwa ekobu kwa mwana jomu uri jiberu ngata na nyua chon enyo nyua la jochungu kwa aite beru ngata na mwaru kwa ikope nyua la beru mbe pene mwuru kelo peyamu kwa etoi jini beru damu mwuru kelo peyamu kwa etoi mwono kobu kwa kandidae eto wana mito kobe unyere ni uni kajini nyo ni tikele peyamu me kandidae nyeri kopi ya bola bola yungu amito kobe ni kai ni oni ti fere fermer candidat si se wunyele di o ye kwe na docteur maji guguti ye ayi ameto candidat si si bere cho en mi un mi ri wenyu ko kiti wenyu ko bukere cho e ka kai beru dawo mi u dang mir ni wenyu dawo ko ame kari cho ya bi ni mi ruate kara ke pidi ini bere me ko me mo ni cha ni ni mir ni pe da pe ko me mo ni cha ti bere me no tuwa tuwa ame kai cho du ke ini ngama da mi ruate kara ke pidi ke loro kiri nune ichoa mwaki mara mnagalet ya nkomo nmeko mnupe mbeniru miichoa mwaki laf eka kiri nune ichoa mwaki mara mnagalet eka hini dago chadu ichoa release jike nune inu nune ichoa nungu ikweme choa chatea wangera bilichoa uchoa kiri mwaki laf
1: Radio Pack FM eka
0: dago lana nungu kweme mwane chatea wangera bilichoa uchoa mwane merisa inu yutme kandidatis anuri kandidatis discovery
1: radio pack
2: fm
0: tagiri yaj ya berko debedu alacha alacha amenuni kayaj ibero porra porra don tijo afona me inuni kayaj ibero porra porra eka ibero peni medam nyungata tiju kinara chiko ebo eto kanide te kuri komi miu yimon beronya onya awi radio eka kanide the kina uri koma wi radio ami te kubini enkeno peti apona pola romo mi ibero ngatana ibero lacha lacha nyuro mi ibero ngatana me I romri do tiu debera no rida ko e kai te nuni ni roketu pira ai te la kar ke ti pira da ki be di cho da ki tuli mo ra pira bi no no en pola jona ja du du wo ko ko prostate cancer no prostate gland prostate cancer bi na cha la ko ne urinary tract infection amenu ni ni bi ni wo te ri ko ne fitting ni oni ni fitting bi no cha ko er mo ko cha awe radio dopo vini kaji ni nyori ti kere pengo me kanidaisi kwa ya chimi bede cho miwi kwa me cho cha bera yi lati wai termoro de ercha tepe da menuo inuoni termoro de ercha bera me lutu cho ara kitina me chala chala kere miko mino unu bera nyutu me kanidaisi eka mirbeda menge ni kenu peki apola pola adama ubireti yu chawa nate watitu moko anena kwa uni ame tapuwa chawa eka ame ni mira e ka mu china jo ame ti kiri mi le ta mi ri lo gine ka ra che ke da e do ko buni na ma china me na kwa na ko ti jo ja wu ni radio u na ko buni a wu ni radio e ti jo ke ne ko bi kum kanidaiti ame ni ni wu ni e kanidaiti ka ni ni bera nywa la ka ta u la ju la chi la ja ti u la ju la chi e do ku to le ka jo to ko jiri romu nu ni kay ci tira me wori to ele to na me jiri ci ari ngero ti no nyu ta ki yar yo wo tere ni ko ti no wero du shu du ngi adu mo eno mi o tin kwan jiri nu na tin kwan romu wori school la be be kudi ni be unu mu kudi ni ko school be ku mu kudi ni ko kay ta ka be la ina nyaru di nu ni adu ni kar mo ro be na ngata bi ni ci ki je ko ki do kwan no ko ta mi ri nu ki je ki di nu ni ka de be ci nu ke ro be mu ko be nu ke ro be ko to ai ci ra wora mo mo bi cho denuni atinu ngagara gara ko peya nyuwalo pe aite beru ko ni ngato kwanyo wi ko matini radio kai tikere dabu amu ganga gara ko peya nyuwalo pe
1: radio pat
2: fm
0: kunyo tikare kirke de ngato ro me yiri ngioni unu nyuwalo ne nyuwalo ru tumu ko boya chim namba ana wor kwano meduni tikere de mtn line ro mo choyo not abiro aboro abishiel jira debu ya mwen jira boro nono Pirario no anuoyo Lord Abiro Aboro Abishiel Jirabegu ya Mwen Jiraboro no Pirario no Lord Abiro Aboro Abishiel Jirabegu ya Mwen Jiraboro no Pirario no Bono MTN line Airtel line Lord Abiro Lord Abiro Lord Abiro Jirabegu ya Beach Pirario ya Aboro Jirabegu ya Beach Mono Airtel line not abiro not abiro Philadelphia beach
1: radio pack
2: fm
0: Philadelphia beach when you radio shower na tumu ko akobu kekeni bijo ameti ready me nokesa bo chimi miange peguni kera kwa yo presenter ni atia kwa kuchawa bo yo jona machima nine ari ari ono we gupen kere kare mani aye jodu chedu ngea mo biro tuona ame atwiti
2: karibiri pacho
0: Amoru huko ajin
1: kwetu
2: FM
0: kiyo tushu ama beru kere kare bevino ni binu mecha kunungu konyi akumuni amonu ya mara onye kumu huko ajin kwetu Yesu me Nazaret kare kiyo kwetu uluku
3: wherever you are at home in the garden on the road at work or in business, Radio Apache is right here with you.